bawite ngai kutse muto sauvage mo nyama yo bakagana rero bawite ne echisukali kutse omo français tukole mu mwanu echisukali eyo ni tote ni kanyunyu okoba sukali bakagana nero akanyunya kone toteme eye chihande echo echa basukali donc abasukali bawete engai ebayira ne chisukali mo totemo animal toteme yikuwabo ari loko basukali tuwete abaswaga nabo bawite enyama yo bakagana iye engwe omo franse bakaholayo mo leopard engwe eyo ye animal toteme eye eyabaswaga kandi bawite ekindi bawite yindi eyo bakahola mo chisunde kutse akazundi eriloko baswaga tukwite ekihanda ekyo bakaholamo batanji ekya batanji ekihanda ekya batanji bano bawite abatanji bawite ekitanji ekitanji nakyo ni espesi nimuhanda owenjima nario bawite ekitanji ibayira nembwa le chien embwa tutre abatanji bawete ekitanji ibayira nembwa eloko batanji tuwite abatike nacho nechanda echabayira abatike bano bo bakagana engulube bakagana aye bakagana mo engulube bawite neyindi ebakola mo akokorura akokorura bo nakonika nayo ni nyama omo chifaranza bakaholayo mo por epic abe bya bihanda kumi n'omunane abe tulya shunga na abe tulya shunga ko ama toteme okuwabo kutse esho nyama mberere esho bihanda ebyo bikagana ririo ngokona namba babwira hane ebihanda ebyanganayira esho nyama ingumerera nero omwecho chikaleka abataalamu bambu kweshi hane ebihanda ebike ebikalomo bende donc omo franse twange baduti le sukla ekihanda ekikabutra kyende ekikalomo kyende nero ebyo bikalangirika arikwamana na esho nyama mberere esho bakagana tuti wamanda twamukekera okuwawu ewatuterera oku 081 34 04 770 ririryo katambikane mwashaka kakamala etukababara tutino omukati akere byaho erya bayira omukati akere shondolari kuwabo abayira bakalangereka nebandu ebali ebawete eritondeka kandi nebandu sibali putsuputsu chikaleka ngoko tomalangira etsapa eyakoleka etsape yakoleka muyakanganya ngoko ebihanda biwuma bina luri byayira hetatahe kuwabo nabandi nebindi bihanda.
ariko amana no buke buke bukwabo bakabya ibane omukindi kihanda uko nanamabara ntino ariko amana nama nasho nyama esho bakagana esho bihanda bimberere sikana walangira ekihanda kiu ekihanda eche ebihanda ngabetano ibelubira enyama ngumerera ebakana kikalangirika erebyaria erebe ibare hakuhi na hakuhi manake ene bawuma na omwechi etu kakangana yatuteno tuwite ndundi na nzumwa erikangania ebyo shebi byo musuko okuwetu kunde omusuko atolere emyaminya engundi yetu kani ngundi yirehayi etwa minya emiri hiyi kuwetu ngai tsimbire hayi chikareka itwa vetu kai tsinga itwa itsinga nere itsingirira tuti ino kumbe na mtu angabia etule hale itwa nganasungika etule hale okongundi kuwetu lili ryo twa mavivya omomusasi kuwetu itu nehiriremo e valer ayo tuweteko ayo kulture ayo rebya hore kuwetu akone kagala kanene kutsivu kandi nibutochi kandi nibuteke obutu weteko na abantu tolere erilabera mochaganda nerilabera omumakangiriria mbirire owangakoreka busana neri kangiriria emisuko nerikangiriria esho ndengo eshangasa enyuma siku wetu ibabya ibanashi bati eno itwe bayira kotukatamba tutya itwe bayira kotukashondola watu tutya itwe bayira kotu tengire tutya ere kwa mana nobutaratibu obure omukati akerebyaho ariye chitunga waulikiriri banzwa bati ababuya tukabya omukati akomuyiku wetu omuyiku wetu na mungabiro yiku wetu aye chifu echengobe ritorere etwabya amalengekania yiku wetu inakana lengekana yabu sana neriminya ngatule bahe nomukati akesho mpimpano siku wetu etwa nabya na katambi akerikangania kutse akerigalima abana etwa namubakangania okobe umabeuma ebetwashi omukati akerebyaho iriabayira kundi chikabya chikaleta eshiringi soni tukowa abana bawuma bakobati ha itwe abayira kwanza situ basi abandu abandi mu owundi mwamburi ati owundi mwana mwamburi ati a ati ati